be color. Anya de lota ni fa buna welum bidog en weli injedebe. Ifa buna gade na yi kan yi welo kugwe na nchekube. Okugwe na nchekube ga zo yi.